0: Mun ni te test ja mangur ke diri yo ya ko bowel cancer mun ni main ma wa ngun ni tu ja ma nipi bowel cancer ngun ni ka gul lu ni le mele prekton puk bak mial kadira mo pingor 45 ngun garangor ka bala 74 lel mara matungun ni di mala test ka bala na matu cakap na mala na ma mara ma iya bichan bile tu juluk maram ka bulu testing Oni yul ngoy mark maram, oni wal kabaul ken sang ayatam, wal tubo di marangit na nama, marangay to ni kung kayon, orki di ririw. Kari pingalin ako 90% yul ngoy wali oni bundi may maktire, oni wali bundi nama marangit na. Oni nito jama oni di test, pala niya linggo marama iya to yulok maram ka test maram, orki di ririw, yako bel ken sao. Ay tungo ni kung ka inunay, marangani to ka rumbal ngon ni na maymak, ka rumbal ni to ka elti ni na nungoy ni, kano ka lang ako kuruto miriyo, kano ka lang ako miritiyo. Ngon ni buluin chal, nalchan ito maringgit tira diyak test ko, ito wang kano ka lang ako ni maringgit ko mala, o wajpil yama miriyo mala, ka naman ito ngunal, indigenousspellscreen.com.au.
1: Station sponsor.
2: Hey everyone, it's Selena Yibo, the member of Arnhem, and you're listening to the Deadly Tiba Radio.